0: Ungling bawa Sekar maca pat sinom katampen langgam lintange panjerena laras pelok padhet nem sampun ngumandanging antariksa badhe katoraken lelagon campur sari ingkang angka kalih. Mbak Emi, kados pundi? Siap dereng badhe ngaturaken lagu napa niki?
1: Esmu mawon.
0: Oh, nggih. Para mirsa, niki Bu Rakis Emilia badhe ngaturaken Ungling Langgam Esmu Laras Pelok Pathet 6. Sugeng midhangetaken.